Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

na nyepil ahoy hi sai ho ya ku kyang pa vai hai ti ang wu to oh ya na i kwiu kyang u se te pa ve we

Na tewa honanu isne mayan na matiwa. Pai na tewa umumi yang kisa ki taumi aonan. Pai pita yan pu tewa hihin ye pakam yese. Pai pike pi anza ak pita itam it kuyanis katil ak uki. Nak itam tewa ye pakam itati mui. Hihi taas awin kyakyang. Pai pi pu tsa tayong kahita ho pita kayang wa. Umag tewa angka. Umuti mui au hupia tutak itala vai itukai vai ani. Bapian ihihi mui yang tewa itam it. Hakti mai sunanep, hakamiti mai te hakamhi te tibak hupila vai it ang tauisa. Umakatu kayang kakuspi umahin pui au pai umaket kenaan ti mai yang usatayomu. Hakupi te kaite, hak nabut musungyanen puma itamami yaatat puyan ikis bayit musayos tatawit hihi taang hak te kaite, hak nabut mu haki auhi tahini aatutak. Uma tuwa tsatsayong nanap hin katsi yung umaka kapanyong umaitahu pilabayi te kaibayani. Uma te kaibaye yap umu somoy umu kwamoy umu ngamoy umu namoy amami hupeya atotani iyap tuwa ita labaye pashima itam son hisat pahan labaye pashin yapakam akiesni papi ansa hakim yante te kaye nanami pahan kwasaya atotang itam tsatsayom nyak itam tetekayak itam kesin itahu pilabayi ato tangu kimi au itibuto ting puita mau sang itam kuksi yang umap itamui ka kahupia ato tanya ka nanau naka puita mui panish lalongang na puita mbawa yok to tika na hupi tika ita pana yan songopang akungya itaka paminami sutsap hupia atang Pui nami isovit, ikwavit, ni ikungay ang merit yung inami pangkakwang. Kaepakam na himuitan, hupiya ta ni pumasutsep, pepakam hupiya to ta, tawat amamiya ta ni kaepakam na himuitan, yayan hakimay awya to tang, nuk umatawat, wit itala vaye, tukay vaye, umayepakam ak songka. Uya bo yes ni umak mung basto tene. Pamhapi tewa yap ita itahim. Itam put kamatap yan. Puyan it yap itam hihin kati iyengwa. Uma tatayong po yap tewa nana pita uma sosong ya hihikya. Uma kayat pakam. Uma ngamay, uma namay. Tisti uma somay, uma kwamay. Ama minana pinya aatutan. Umaka kanana pinya pakam yes ni. Uma wungwayok to tek song katawa uma kati ang wawayani. Haksak au kanana pinya aatang pasak au yata. Pamtu kaye kamhita hapi aktawa mung basting uma obi. Kapan hakam yes et umayat pakam. Uma kati ukal yani. Hakpante uya wakati. Nawak ni hakak mong basting umaobig yetakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw ni yetakam de kyanta yetakam aksinong disubi tutim tatak may sukak yetakam kyan el tatayom ni kyan yetakam tuwa kati may sukakam hinsat kanya Umaobe kapan hakam yeset umaye umakati ekalyan. Puyomi hakami uma ekalyan. Sukya sinmui angami payasa.